0: don't you let me
1: Jago who don't you if you do it da hey my dad bacho why no need that so
2: la
1: ko wa ni mani
2: da
1: so ojo kase ko fi ni
2: o se oh tu funya ko pase wa ko ni ese ni na o ni ti obunta bi obunta no ni radi oni radi mi ti obunta bi obunta no ni radi amka
1: radi
2: na ma chi
1: Sado
2: berima, ni uye mu.